0: Togo buga togo bufoka. Madere na mi mina bara orandi hida. Na bara bara harne mundu. Mundi bambor be bar bagi de kang rakar dirna. Gule rakri torg na be ida mu bindin na runi irin kere in irund. Lega matar na bara har wuli mundi. Iba santo mu murim. Nogri mi log talb kira gula kirin anab sab yel kataka kirin aninde bindin dan. Tepat san saban santrat platu pada nan martin pada. Redir mi tepat dan nan kan kargang pada nan luma berungun. Bawa na mimina bertu wada kia kawirana kasur wule wada gile bana asan kalangan numurana aina basan na kalbala ni batu wanti kamar na wule wada bu banda ora hidri bawa na mimina kapsan kani kapam wule wada bu kwami kalbana hong ni jana bebe san dokru kukumi haruku bibirba kalani babe babirbina kalang kena bini wisan labana bawa na duru mundu kien kasuna wule be ida be imugu tebamba temina kaimadi yuko kaita wule be ibe mini tiit mbo na tembinguna mundu bana mantu toraba wuna bimi ida be imugu getem boti togun an kamilisi asu ni de banla me dum nana hatun bi
1: to go sama bagal mi som do na gan bi ni so bol wona bal ye bot go ya de un moda no no al wat da la ze be te mi so bolana le de un bu bu garum din di mana bal da ke jila din di me ko ha ser de na gan ke de ke ku tu ni nan zang ngul hi ni bi tozu fe de o taban ko ho da git da so gore ko lu da git da ato ba ma ko lu da git da ni ci bi ko lu da a git da din di mi na len de ko ha ser bi na gane kete ke ko mele nulurungu ngulu ni duzo te deo karo holu da gitte da nilumu tete da a gitte da alwatu ndubaru mide gitte da ullu ni ndete da gikalu lara ki hilizi ze poga deo sobala ne ele roka da kaya ya tiki ngu gikalu lara mba pa chelmiya ne omu muzobalu wene bali ye potu gwe ya pala gibla bane no yusu lune ndi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu mende runyotene ne ene buda turu baru wena sobalu wene bali ye potu gwe ya adege kande ureo sin botukudong no hodi telong tumna da alafia sobor kande ureo sing no botukudong tom do ne munis wei jon ne tumna da alafia do meyo ni misuya madam no ne posisuru do
2: can we try it
3: yeah they can work with
4: Instead of, can we do it again?
5: Yeah.
4: You know when you do things for God, you must do them bigger. So we're going triple.
5: All right.
4: Listen to the whole flow now.
5: Yeah.

tartata na tawar togo wisa ema meyla nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro minyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasa nisa ka hundong kata kena tapang sokorit at pamate tata nutas na maritim taman na walang entekle hundong karo ay kata ka hundong kata oso ay kun hindi nalara ngkan tala ay kun hinitis ka hundong karo ay kata ka hundong kata na ako sa ha muto nampa karate tata nutas na grand lumi nerisiru misse muto nampa ay kun nyari ngina saka na ha muto nampa na pawe ngina ikarite ne kor nagpagaw ka ay kun nyere ni ka minya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami mutu nampa ka fala na wara kung mata kara na wara wa walna wa muwa mutu nampa ka fala nu wa mpa sewa na wacara wa tena wa wasa tako tita tamerta wali ka sata nu wa pisa wa na wanta wa walona mutu te hendo ka huwa hu o ha la fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo la fia sarta kala ya atikisa awarta ya nu anga yeku lina tokorota minister nampa nyalo alafia awara na wumpata mbata sone

0: emi omo Togo an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to ti ka pin atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa ne re savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche ne re kara ne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanya ri acho alapa melo e akofun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okponju ni elon la bone yesemo e mbe akofo fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun o
1: Merci à Dieu.

0: togwa na chim nyul sa ke bangma ke tina na dubwa na nyai ke kam kanne ka kokona na sa ke blan yar na pa fam lebo ka blan yar nga njam so kan jam mo pote bina wi ke puini na ke yoti sa yu puini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakwame na maritime atan problem pou yar lili mo so kan jam mo pote bina wi mo ko ne lu ke yoti sa wi mo ko salada na ma na sa kara atan pon na grand lomé atan pou blan yar yulung ba sa ga na cha na chula ga bana leke na da ka blatin na dubo ba ya na cha ni lejo ngwam ya bana na tin na yurum gob na kan ya na ma ba jala ma ga trna ka na ma ga ka na dubo ba ka fala ban ka ta de ka do na dubo pour ki ye ko ma sa ke ne trete ka tang ma ko mo mo ki nya fiba a simple to na ti sa tro to go da ko na apipi ko ke ngwa pa bora ya na cha bo baba na ya anya bon
1: parte ta na to wa togo wisa e ma me yela ne kal mete se fe na pisina hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rewe katana pete muto na pataro ko so lao taman na volta taman koro mnyante ka lesa se kunon ka rewe kata ka unon katana oso ay ko hinuna nisa no kanu tala ay ko hinuna na sen nisa ka hundong kata kena tapa on sokore atapa mate tata no tasna maritim taman na wol ngente kale hundong karwe kata ka hundong kat oso ay ko hinil na lara ngkan tala ay ko hinitis ka hundong karwe kata ka hundong kata na akwasa ha muto namba karate tata no tasna gran lome ne resiru mi se muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na pa wenyena e charite ne kor dakpa ka ka ay ko nyere ne kamnya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami mutu nampaka falana wara kung mata karana wara walana wa muwa mutu nampaka fala nuwem pasewana wajar waten wa wasa takuti tete merta wali ka sta no apis wana wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna akorota minister nampa nyalo ala fia awara na wumpatan mata sone wa

tarta ta na tawar togo wisa ema me yila ne kal mete se fe na pisina hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesan nisa ka hundong kata kena tapang sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol ngente kle hunong karwe kata ka hunong kat nso ay kun hinil nalar ngan tala ay kun hinitis ka hunong karwe kata ka hunong kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto namba ay kun nyari ngena sakana ha muto namba na pa wengena e charite ne kor dak ba kauka ay kun nyere ni ka menya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara kun mata karana wara wal nan wa muto namba ko fala nuwem pasewana wajar waten wa wasa takuti te temerta wali ka sta no apis wa nawan ta walona mudo te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mudo te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo ala fia awaren na wumpatan mata sone bo kusu ala fia awaren

mi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuyawa nere savan central maritime undo abibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuyawa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an ekolo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma londi be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wa neni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okpanju ni elon labone yesemo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na cheobo aruepo ni iba ko mamu e nko e tindi ndi chelakun e na ri ndi aralile un ene na ko gbe fun

ya to go bufaka madede nan mi minna barawaran dida na barabar har ne mundi mundi bambor be barbaki de kang sagardirna wule ragdi torg na be ida mu bindina runi irin kereen irund de gamatar na barar wule mundi ba santo mum rim nogri mi log talbi de wora kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindindan de batsan saban central plateau paranan martin paden reidri mi tabat dana nan kan kargang paden nan luma berungun bawna mi mina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wurana aina ba san kalbala ni batu wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi mina kab san kani kab kwam wule wada bu kwami kalbana hongni jana be san dogru ko kunyo haduko bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan ken da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mi na kai madi yuko kai ta wule be ibe mi ti tambo na tan bimuna mundu bana man tu tora bawna dumi ida be imugu getin boti to kun an kamini si asu ni da kwalla me dugna na hatun be sana ta bin getu yu.

Tartata na tuwar togo wisa ema meyela nekal mete sefe na pisna hami muton ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana bete muton ampataro kwaso lao taman na volta taman korom nyente kale sese kunon ka rwe kata ka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesen nisa ka hundon kata kena tapang sokore atakwa mate tata nutasna maritim taman na wol nyente kale kunon ka rwe kata ka unon kat usu ay kun hindil nalara ngantala ko hinitise ka hu nongar we kata ka wonong kata na akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lome neresiru mi sese muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na pa we ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay ko nyere ne ka menya ka kalmina agelmi ta gra yer ka amaire awanta ka sa hami muto namba ka fala na ware ko mata karana ware wa wal nan wa muto namba ka fala nu wamba sewana wajar waten wawasa takut itu temerta wali kasta no apis wana wanta wawalona mutu te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mutu te hendo la fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna ta korota minister nan pa nyalo la fia awaren na wumpatan mata sone wahusu la fia awaren.

emi omo togun an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko e to chika pen achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma lon di be chikanyari acho alapa melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fun fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo arwe poni iba ko mamu e nko e tin di ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun

0: tartata na tawar togo wisa ema meyela nekal mete se fe na pisna hami muton ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muton ampataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesa nisa ka hundon kata kena tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay kun hinil nalara Nganta lai kun hinitise ka hu non karwe kata ka wonong kata na akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lome nere siru mi se muto namba ayo kun nyari ngena sakana ha muto namba na ba wengena e charite ne kor dakpa ka ka ayo kun nyere ne ka menya ka kalmina a kalmi ta kara yer ka amaire awanta ka sa hami muto namba ka fala na ware kun bata kara na ware wa wal na wa mu wa muto namba ka fala nu wamba se wana wajar waten wa wasa takut itu temer ta wali ka sta no api so na wan ta wa walona mudo te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atiki se awarta o kona la fia ka agweta mudo te hendo la fia sarta kala ya atiki se awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo la fia awaren na wo mbatan mata so ni wa hu su la fia awaren
1: bonjour maman maman je vais au campus
2: qui est ta maman. Désormais, ne m'appelle plus maman. Tu as compris? Ta maman est dans le tombeau. Va la réveiller.
1: Merci, maman. Au revoir.
2: Cet enfant va me tuer dans cette maison. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe.

Atoga bufoka madere na mi minna barora ndida na barbara harne mundu mundi bambor be barbake de kang ragdirna wule ragdi torg na be ida mu bindina runi irin kere ni rund de gamatar na barara wule mundi basonto mo murim nogri mi log talbikira wala kirin anab sab yel kat kirin aninde bindindiran tabatsan saban central plateau padan martin padan redri mi tabatran nan kan kargan padan nan luma berungun bawana mi mina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawana mi mina kabsan kani kabam wule wada bu kwami kalbana hongni janu be san dogru ko kuni haruko bibirba kalani babe babirbina kalan kan bin misal da bana bawana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mina kaymadi yuko kayta wule be ibe mini titim bona tim binguna mundu bana mantu toraba wonna dumi ida be imugu getim boti to gun an kamini si asugu ni da banla me gudun na hatun be sanata bin geto

0: togoju kan mudo ti wo do ti ke o etona agbeto bi so ti ke si dolele logbo e gba taru o akosu do aku ti pelun ku video la mesen o gbole kata chame kolo yi hado wa towo o so afolote inu nono ju kan togoju kan la plemo mudo mama avavame le togoni gmadi o le pepki ma kho ma kho gbali gbali wa to aku o me le kaleka ya han agbeto o po anya mudo le ni ti america kho no mi le nkeke vivon adeno zalikule ti la va yin keke amade tolo no afole ti le kweti me mi le wa do me le to wa to akwe duo me le kaleka ya han mi godu godu to wa so coupon ti ni o ma vi aso no mi coupon lo ya na no mu dale ni ti mi a kho kolo fini mi ave kho le o iji mi a po le mi a so lon lo kolo ame kho kho nwi de aso no ame le to no va lo mi gbo ete iyigbedo asi ti so akosudo aku ti pelon ku video la mesenyo ogbo ile kadodo mekolo irado ato o
1: togo ajama ikaso ikamnya netwa obo japa wapetu wento ponwa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobun giti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibe bandi chedilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile toa anasar damu odamu ulolori wa iwe puni inakbacho wa iwe puni inyi ba dapongo afarande sogade wa afarande atakpamo afarande ni chevio afarande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasar damu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui toa karawa afarande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bang ma ncho farande wa ba minuna a ay lubon wa be fo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na iso basuni na a be fo so sobore inyete dokta wotunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa be da parenti ne fivo wa ewe ki pere tuwa tinfiti soboro di peredi ni fivo

Temi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chika pin achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma lon di be chikanyari acho alapa melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fun fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo arwe poni iba ko mamu e nko e tin di ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko bi fun

0: Taman.
1: Tar teta na tuar togo wisa ema meila nekal mete sefe na pisna hami muton ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muton ampataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale sese kunon ka rwe kata ka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesen nisa ka hundong kata kena tapang sokorit atakwa mate teta nutasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat nso ay kun hindil nalara ngkantala ay kun hinitise ka hundong ka rwe kata ka unon katana akwasa ha muto nampa karate teta nutasna gran lume neresiru mesese muto nampa ay kun nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena ecarite nekor dekpakau ka ay kun nyere ni kamnya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami mutu nampa ka falana wara kung mata karana wara walna wa muwa mutu nampa ka fala nuwem pasewana wacara watena wa wasa takuti tete merta wali ka sta no apis wa nawanta wa walona mutu te hendo ka huwa hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga yeku linna takorota minister nampa nyalo ala fia awarta na wumpata mata soni